Lady Lee. Jerry an twe isi e ki koumanse wye ki di wè big up ou bali e. Mwen mga big up ou Lady Lee. Pa pou shotye a e.